0: Sese enkunimdiye da yafa.
1: Sese anuwa denoti misi amamfuo. Ankasa.
0: Yara.
1: Eti. Tuni yiye. Media men kan chure obi se meme ti radio kase yaso. Eti nya fe na mbeka se wi asa wi ya.
0: Otwo.
1: Dem panyimfo an na wo ho.
0: Vice President class.
1: Vice no one wanna say ya maame no na ni age. Na ni age ya. And I'm saying, maami say wo pe ball.
0: So mo pe music akoda da.
1: Ba dia ba ko a. Ade ba ko a mi hunu ya na mani age pa ya asamo agan.
0: Mhm.
1: Asamo agan mi hunu. Asamo agan a. Na utimi say mani age boom.
0: You need striker.
1: Me hunu asamo me hunu say wote esoro wo no. And I'm ah. Ania ma bi ko, ania ma bi ko.
0: Ba to asamo agan. Ba to denim.
1: Papa nani mo say?
0: Ye ko fa boy.
1: Ye ko. Ye be wuram na ye ko.
0: Bi ko.
1: E be ye ye so ni ade na ye ko.
0: Mhm.
1: Eti ma me ne ba me ho.
0: De me wo kodia pija
1: no. Tamo ana me wo kodia pija no.
0: Da da mu ho.
1: Kro da da mu ho no. Ana na me se me pin ye say plot where o si me road wa na wo ko. Na ma me ne ba na ma me ne yale. Pa. Wane ne na na bi ne ba ye. Na me yaade e ma no ba da na ye niema. Na Israel kan urade se sa mbere nsa ma me na nhyame anko obewu.
0: Hmm.
1: In manyam kan urade se oba ya me ye mpa abode niema gu akwan mu no. Olumai, na ma me ne ho ayede ato no. Ma me ne ka ho en ma me ba ku bi a ma me yo blago bi o se ma me bi oba ha be di abre yo blago be di adanso an. Wo mu ka ho no mu tu mi din abetewan no. Abetewan no. Sa ma me yo blago ne sa ma me no. En de sa abetewan. Why? On a crowd, they want to say any command yet. One do a can a better wine. It is our mammon and a sir. Your mamma, yes, mammy, but one is our mammon. I make an answer. Woman at this are a better wine.
0: A
1: poor me was saw them were dumb. Nammy, yeah, dear mamma, I mean, and what tone. The media me minimum, sir. Neme barber fana qua blutri. Nemma bear, nemma bear for ne war, American, eh? Omo Canada, no, strainty. One mana me amente maami nka ta maami
0: okọ
1: hwe ne nananom aborofo nyina awom ne yi timi de menim nanom me wo honom a maami
0: watiesi
1: sa wo kwa pega
0: oh
1: maami no yale wa blotire okọ honom fansa since 2015 na wo ba me honom no obato aso be 3 months mu honom ehu ne biem Say no one wakose. To me 2050 papa ye mere ketwa.
0: Debi.
1: Samre kura na ye na samre na ye wura yi ayi na na do kura na wa betra so.
0: Debi no mai.
1: No nya mai.
0: Mhm.
1: Ni ewura ma ama ne nete so.
0: Fie duba ko die.
1: Mo. Ene ne ma mi mi ye te wako. Ti ma mi wa yale wa brochire wonu mo ho mere tintino. Na panfo se due nyina na po bem. Na ma me ne yale no se da bi. Mumfa men kwa gana na men kwa abete wa.
0: Hmm.
1: Andiye.
0: Makai.
1: Abete ne diye. Se ondi.
0: Makai.
1: Oba yuwa wumi ya wasiye abete. Wase mumfa men kwa gana. Na men kwa abete wa na me kwa abete wa. Abete dene nsa pome shua.
0: Me
1: wumbe pome. Me se mumfa men kwa gana. Na men kwa abete wa. Mumfa men kwa nwase. Ne baba akua kwa nwase ah. Ante na wani abete watu wa ya sofu wa Ghana anu wasi nane namba wasi mirefi
0: Tise baana wasi waba
1: Ti wade wame dina kukua kwa hospital dina kwa kwa HSL nini ya unu wasi derby Mese abete ya anu wade nensato mesuwa
0: Mekubetome
1: Papa mesisi wabi jidiye ure umua Usene kura still anu wajudi Jiwaji yesu di yano Akwana yesu Asa ni yade
0: no. Wo yeni frani
1: no. Ano wo yeni frani no ye ni frani
0: no. Ni na ye no.
1: Ada ba kwansa ba ku bi nso. Wono do so Yesu sa ni yade ma. Falasifo ne frano. O maame.
0: Wono ni frani no.
1: Wono a.
0: Bas wo nyini.
1: A wo mu kwagina wono mo ka se. Ada na o ma ku we sei. Wo jiji nro.

0: kwame mu wachia no pei ena kutpim se unyamidi unkuni midi yina bemao on prophet Kofi Amposa apostle babia wubi ya rame wachia no pei house of Ezra Kofi AMPCA ebena susemini Redeemer Praise Chapel International sorry etransi ewe fidie so Redeemer Praise Chapel International ya sorry a ewo ebuo hon ebuo hon kumasi buo hon eba kope bebia ya ipeja enumere na edini kupie Sid Mary Sanctuary area wa na fifye Redeemer Praise Chapel International sorry kofabai nyame adum ufie ha nyame adum ufie ha mi producer so papa international one on also so a can a wofia obomichidom din yakrokra Redeemer Praise Chapel International Kofabano a ye prophet apostle nana yao dadiako prophet apostle nana yao dadiako would have nana yao oba joso nana ye would dihine also no dihine was as you so it ubudini precuse nana yao di for nana yao or if I book any idiot to him, so would you for Namayao? That diaconody, Yano, papa, a prophet, apostle, Nana Yao, that diacon. You will feel cry, was he, would you for Nana Yao? Obey Joso. A bohom and a war. A breaker cry, and then a wolf in Jesus are. The donor called Badia Dancia Basampara. A brady, what has won a D for a war on my own. Apostle. Nana ya dadia ko mo akwa ba.
1: Baba me joso.
0: Na pom ti sey.
1: Nyame adaroma. En wode.
0: De radiasi.
1: Tan fo nebre.
0: Tan fo nebre. En ka metie no meneji.
1: No kre.
0: Meti unka bebi iti amena so. Sa na me pepe se e be kosa ne mpo abroso.
1: No kre.
0: Me se ejuma ya ye ye nya da krope.
1: Debi.
0: Na e bebu hun konta.
1: Debi.
0: Na me na mo na metie. Sempa Kenny bi.
1: Mhm.
0: Omo ye efo mo sey. Nta mo fu yi ha. Wo mo ye amedia fu yi. Om pichi ka jetia. Sunday ye twa mu ye. So ni pa ka woni gusuwa. Me hu obra.
1: Sa be bo.
0: Boy. Na ya na nsimbi sa metia na a shibi grain.
1: Great.
0: Ti ni ameti fa wo hunu.
1: That's it.
0: E meniji.
1: That's what.
0: Tu wasu. Nampo koso ama okwa me bade mfa wonya adwuma.
1: Medasi.
0: Apostle nya me se fa me fa hia no pa me me tiefo.
1: Medasi pa.
0: E bom pa yi bia. Ne bade bia. Pa ya odi bade tse o safa ye be fa no.
1: Sa.
0: Fa ye fa.
1: Mati.
0: Ya bom pa ye.
1: Mati. Ono kwa fo no nya me ya odi ase ne so odi a chee aseda ya odi a. E ye wadum ene wa mo bro na odi akọ na asade ya be dru na wotwi. Pige tiefo nya sha won sa. Ne fa so ne ma atiefo nya wo gie nya fa ho die nya som die die otie ye nyira ene anopa biara erade na mo adom so ne na motumi die so e sa na wo die fa ma no ye da was se wotie ni wo yesu di mu amen
0: amen amen
1: oba
0: boso
1: me nimisa pomboko
0: adom
1: ne so nyame be nyame ene erade abasa be kese
0: amen
1: said ye wote ye no se adanse ye kosono obi oba ho bia he said if you no eh ho ye nya ho nam fam adwuma ho da bia me ka me ba bia adom ni firi a me dia be drum pempen so yi no if you ba bi na be wie eh me ka ne se eh ye ifia de na me to aso do odi me ba wie as na adwuma no yi ni wadim ba wi ase na dwuma ni te de mani nyina so me na wadim nsa gu mi so sisi mani wo na mede nsa gu so na mede sunsun no amawo nti de mani nyina me na me to papa na dwuma so
0: so wo man na we so fu
1: sa we ya radi
0: ako difu
1: difu kese ye na unyankopon nam ne nsa so ye nsa nkyene pa na ne mani nyina me no hwe mu yi me wo de mi si ni na so firi mi nkura bre mu abesi ne ya mi gusu di ade enti adwuma no da bia me ka se ya nkusua mfiri ba bi adwuma ye wo de wo sua ene wo de ade ama no ana de asoma no ti ye de no eye de ade asoma ye na de wo de ama ye enti ho no adwuma ye no eye sunsumu adwuma sunsumu adwuma da bia me ba me ka se mi se Meme hono ye jibibia di. Ye jibibia di baba. bibia de sunsun be kire se yenye manipa no
0: oye
1: papa yeye de sunsun be kire se asemasini hawo na mane we ne wose yeye mano no de sunsun be kire no papa eno ye nsho akano bam dasse
0: nti de kire se enye honam adwuma sɛ de bible no so ɛka no
1: dabidabida baba
0: nipa bi mpanin kwaka sɛ wdeobi gye ɔnyi biribi ni biribi na ɛku
1: noɛku no gye ɔnyi biribi ni no baba
0: biribi
1: na ɛku no
0: ɛbi sɛ wiase bibiaa yɛ possible
1: saa biribiaa yɛ possible wɔ
0: wiasease so
1: sɛ wate aseɛ enti yɛhɔ no yɛde sunsum ɛna yɛ adwuma na de sunsum bɛkyerɛ sɛ yɛyɛnyɛ no ne yɛyɛ
0: ɛna moyɛ
1: baba ɛnɛ no mepɛ sɛ mene atiefoɔ kɔ no yareɛ ne nhaban ɛm sɛ bɛbaa menhyɛ da nkyerɛ mu nti bi a wɔnim sɛ menim fam
0: fam deɛ wonim
1: ya
0: sɛneɛ wɔ sɛ maka afidie so pa anaɔyɔnko brɛboɔ bi a ɔpɛ bo ka sɛ ɔse nnipa no a ɔsifoɔ aba hɔ no ɛɛ sɛ wobɛkɔhu baabi a wɔwɔ
1: nokorɛ
0: but 4 acre plot na wɔwɔ so na adwuma wɔyɛ no hɔ no
1: hu papa
0: nti mekora no maha noa ana watie wa na ɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛ radio so nkɔ ma ana yɛba yɛhyia yɛ nkɔmɔdi kakra yɛkyɛ sɛ
1: ɛnokorɛ papa
0: wofiri ɔfɛ so
1: saa
0: na woyɛ de hyeɛ
1: kronkron pa
0: na brɛfo hɔ ntɔ brɛfo adeɛ
1: ɛnokorɛ papa
0: agya tetewo wopa tetewo
1: saa ne tiɛ
0: na ma so ɛde wɔ paa o ana
1: ɛnokorɛ papa
0: nti sɛ wohu baabi a wofiri a
1: saa
0: yɛ na wohu baabi a wowoka
1: kɔ ɛnokorɛ papa ɛnti nɛ no mepɛ sɛ mema atiefoɔ hunu sɛ ɛhunu sɛ yɛn so wɔde adom no adom yɛn na yɛnim fam nyɛ sɛ yɛyɛ nkwankyɛnkwankyɛn ha o menim fam menim nhaban deɛ de sa yareɛ deɛ yɛde bɔ nnipa ho ban deɛ de yi duabɔ deɛ de yi sasa deɛ yɛde yi nnome firi nnipa so ne nyinaa no papa menim ɔde akyɛ me deɛ ɛna ɛhu no sɛ mie me nnwumadie no sunsun na ɛbɛso medaeɛ
0: ɛda nnoɔma di kyerɛ
1: ɛda nnoɔma adi akyerɛ me ɛbi te sɛ nhabɛ yɛ a meka ho asɛm yi because me mekae berɛ bi ɛbɛyɛ 4 months no meda hɔ na wɔbɛyi ahaba bi de kyerɛ me memmɔdin wɔ afidie so na wɔde me kɔɔ panyi kɛseɛ bi a ɔwɔ kurom ha ade na mehu wɔde me kɔɔ panyi kɛseɛ paa mebɔ ne din a yɛbɔ yɛmu ase wɔde me kɔɔ ne nkyɛn na ɔdidi na aduane no wɔdi no saa haba no na ɔtwitwa agu kyɛnsee mu a wɔdi ɔda yɛne mu ɛna panyini ka kyerɛ me sɛ saa sa ahaba wei deɛ sɛ wodi a wonyare sɛ wodi na sɛ woyare a yare no firi hɔ ɛnti bi hɔ sɛ yi obiara wɔba ma mema no aduro biara mede aduro ka no no saa haba no bi nim a papa mefa ma ho
0: ɛka ho
1: saa haba no sɛ ɛbi nim a memfa ma ho
0: sɛ obi yare no ba wɔ hɔ a
1: obi yare no ba me hɔ no mu a papa saa aduro no ɛne de main aduro a mede bɛfra nneɛma ɛde ama wo
0: ma saa wɔ nnipa no nsusu sɛ
1: ma saa nnipa no nsusu sɛ
0: wobɛnya awurade hɔ biribi
1: dabi da
0: nipa nadwe yɛ ne ntanta
1: mo
0: hhim na kwan nyinaa
1: mu
0: according to James chapter 1 ɛyɛ 7 and 8
1: ok ma obi nsusu sɛ
0: ma nipa bi nsusu
1: sɛ
0: ma saa nnipa no nsusu
1: sɛ
0: wobɛnya awurade hɔ biribi
1: wobɛnya wɔ nyankopɔn hɔ biribi
0: onipa a nadwene yɛ ne ntanta
1: onipa a nadwene yɛ ne ntanta
0: ɛhinhim na kwan
1: nyinaa ɛhinhim na kwan nyinaa
0: nti Genesis 1:20-31 sɛ nyankopɔn adeɛ bɔɔ yɛ biara ɛyɛ na ɛhu sɛ ɛyɛ papa nti wokaa sɛ wogye biribiara di
1: yɛgye biribiara di
0: medeɛ menye ni
1: wedeɛ mfiri nyame wedeɛ mehu bi da wedeɛ ɛyɛ benten wedeɛ dabi nyame adeɛ ɔbɔɔ no asase wɛsɛ su biara
0: ɛyɛ
1: nyame na deɛ ɔbɔɔ no asase wɛsɛ onyankopɔn hunu sɛ ne nyinaa ayɔ
0: ɛfa nsuo dware
1: ɛfa nsuo dware papa
0: fa nsuo nom
1: papa yɛfa nsuo nom
0: ɛdebi si nneɛma
1: yɛdebi si nneɛma
0: yɛdebi nua aduane
1: yɛdebi nua aduane
0: nsukorɔ no a yɛkɔbɔ mu asu
1: nsukorɔ no a o yɛkɔbɔ mu asu
0: saa nsukorɔ no a yɛfrɛ de bɔ dua
1: yɛfrɛ de bɔ dua na yɛ adwuma papa
0: nsukorɔ no a yɛyiri fa yɛ bɔ
1: nsukorɔ yɛ wokɔtɔ mu a ɛbɛkum ebebua fa so kun beyiri afa afa afa so
0: timi yiri fa nipa
1: eku nipa
0: ensuo krope no ensuo aye body se ensuo no
1: etimi
0: ye niema bebre
1: bebre bebre
0: ti se asetere no wan hwe wa bra boye
1: ye papa wan hwe wa bra boye na wa ye bibi ani
0: e nia
1: bugu na wan hru se bibi wo wiase ya papa obehu ntem
0: duwa jani wonani
1: bi do yankopon
0: na wonkwa na ware
1: asase
0: osu ani betre won ton a obetwa wonkwa na so
1: twa wonkwa na so papa me babi ba me nchai be ma ono neti wawu me chia na no pay brother nhye den papa woni mi se be ma ni wu ye no obekwa o shedam an kitchen na bibi kikambom kukuru kukuru kukuru kukuru o da o huru se spirit bi abadam ho wonu atimi huru se e dan o dam no bibi aba ho dan mo e tu ne kitchen o hu se kitchen ho no bibi kukuru kukuru obekwa so obi ani ho no o se dan mo timi e cool a chill. Then we tell you, Obai, but you say you are not the one who makes them say. Haba, na me chichiri say. Na me say me mauhi. Fa haba, we go to unsum negare 7 days.
0: Unsum.
1: We go jara man unsum mu. Sa unsum. And now we fa me catch them say. What the hell da yemu who say? Be man e ba n chain. Be man e ba we do n chain or si debi min timi mau chain we da ni tipa. We say me ko. We catch them say me ko. And then 5 days, Obey Jared every Saturday. And now what the hawk no who say, Diam, not be my neighbor and chain. We do the jealous, I did not that come win. Me to be my own chain, make up. Not be my sister dinner cheap. Papa, me the Hawaiian Sanchani. You are a man who am I ten of the mountain, also said Jinasua. Papa, a free star, mammy who will be sitting there, who wants some yabby piaba.
0: Habai.
1: Papa mi wa haba bi wo hono mu a de bia meka mi wa haba bi wo hono mu a sebi so wa sumu seyia na se unya kokoduru a and am de so wa na se unya kokoduru a ultimi na ntwi ase wi mu sa haba e kro na ye mposa na wo ye nsam sa posa sa haba na wo nsam a papa se wo sifie be se wo ha me ma ba 2 months wo ton nyina ohun ne ma nyina ba hye
0: haba
1: no papa ba gi atinyi sa no wa nya ka ba 3 Mr. Papa, how about we young Pussy and some Mazoo, dear Hababe? No, what's the end of the year? Pussa Habano in him, Pussa Habano in him. Within 2 months, now I can't have told you. With Dimitri by, and tis I say no, or Banamo Hornomwa, and soon who could send soon 1 year, not the Banaho Horn in that city. And that's all. You better be Mexican, you better finish Cushini. But Todd,
0: you ain't here before
1: your Habai.
0: You ain't here before
1: you ain't here before you.
0: I said, no, crediting Habani Pussy
1: and
0: some.
1: Obu
0: kwa yinim
1: obu ha wonim obu ara wa te na TikTok wa te dance ya bra yesu ja haba we gu nsuom na wu dware a sebesi yesu ni tamia wu eyese ya sebesi yesu di we yesi ya da bi o
0: sunsuma idea di na chi
1: sunsuma idea di na chi baba
0: yinim
1: yinim bi wa haba bi wo hono mo a wo kwote haba no a ono wo ka te o se enhwemene mu wa hwanim sa haba ni di bone yesa di ade ye Jeti yeti ya, ale so be iwe niya shwa soro, anabe iwe niya tu bebi ni wati saha bae no. Ano saha bae no, ubiya wosi siyadiye pa. Ubiya wosi siyadiye. A wenti min kuntunu mu. Ubiya owa namu yariye, sabli saha bae weka uwa. Me mau just 3 days. Siwe bubu kwa mkwa abe sore. Saha bae na saha se henia, me saha diye henia dhulu. Etimiti habai ne sun suma nyankopo odia mame no da bia meka se en habai ne nubra no se woni ania wontimente
0: so yankopo brebo no ba wo fidi yesu
1: ya
0: wo se made na
1: akwane de wo deme papa me nsabe ho nsamra ne
0: so yankopo ba bia
1: me ka kire wo
0: o mpichi radio bia
1: yankopo ba bia
0: e bia otina na oti eso ese se woni ani kohwe
1: no kore papa
0: me ba behwe
1: ya behwe Papa, me same home samrane, but womu ani minim ni same den.
0: Dadi yakon.
1: Me kan same se, ma kan same bi wo me nkura bre me se, kasa mentimi anwe no. So obi the problem ba, na mentimi an solve wa, koko koda. That means say eh eh eh kan say, ukwa hospital say kodo kwu.
0: Mhm. Kofie kwu no.
1: Kofie kwu no. Eh. Kofie kwu. Say what the problem ba? Na me ho mentimi an solve wa, me ka to watch me se kasa mentimi anwe no. Ni pa bi antimi ni. Wo ni pa bi no betimi awe
2: baba me je me hundi se me den so bi ba me nche na ye haba ya me de haba na me ka papa bi ba me nche me de duro kan wa me ka se me de kan wa ya de me huri na no fema si apostle dadi ye aka no no me se mo ko ba bu se yesu ko tu twafo no yesu hunu twafo no hunu yesu ane etwa no start ye
0: ye
2: yi ni wodi enti se o how bi ada hunu master o ke ka no ho se yare hunu master o ke ka no ho se problem bi hunu master o ke ka no ho ti mi ka tro se da duro ka wo se kim yare ne be huri papa ba ko ene ntri de so ba ji na duro papa e duro de man wo se o de kan na nsa mi gu ni padua mu se wan ya enti mi nko bidedro wo jedro ne konom ya ene nsa ne nyina ya be gu ni padua mu afia sase ye hye
0: to se ya tu ni padua
2: wo tie mi ha ya wo tie mi shine fm wo se papa ma chi wo se wo chi ne sa o nya ne ya de na no duro wan nante aboka sa bidedro kama ya de na hye be si na me no kase na no sa ene 3 days o ba ji bi sha ko se anopai wo be tie mi na anopai ya papa se obi tie mi oba bi tie mi na se yare bi dane so a mi ne do difu a me tie haban ne mi ne bi de haban yo fi se edubna yente ne kwa yentie duro kwa wo kai Genesis nguma no eti aduonum ibu ba ko Genesis chapter 50 verse 1 papa kai ho ba me beka 1 to 2 no na ye hwa de obi ho no mu a wote aduro anadwe ne se aduro ye bosom aduro dabi bibiera ye ka ho asem e wo nyame asem na wonti o nyame asem a wonti nyame asem ase a wo beki ka de opɛ te we mu de mfiri nyame e na we de mfiri nyame
0: mu se guma edikan
2: ye nko papa
0: eti ye aduonum 50 ba kunu mi yenu
2: ba kunu mi yenu
0: na Joseph di nanim ebubtu naja anim.
2: Ana Joseph di nanim butu naja anim.
0: Na osu egunso.
2: Na osu egunso.
0: Na ofe na no.
2: Na ofe na no.
0: Joseph share nkoa eduyefo no se.
2: Na Joseph share nkoa eduyefo no se.
0: Won share naja mu eduro.
2: Amen baba. We are in Israel. Eduro. Ma padi pa ho ma wo se udi niema wo. Di eduro.
0: On shenaja mu
2: a draw. Na Joseph shen and go do ya for. If you Joseph, no, Omoa. Woman, we have mine.
0: He commanded his servants, the physicians, to embalm his
2: yes.
0: brother.
2: Joseph, no one will nipa, woman, we have mine. Oh, nipa, woman, to bana, ninsini, ye didn't ninsini. Ye wild diabana, dear decoye. Ye wild mahogany, your dear decoye. Ye wai sapela wo mi omu nim de koye etu Joseph wo to yina no na wo wo mo a omu aduyefo ni pawo ho no mo wo se udi aduro ma haban nubra entinu jari aduro Joseph wo se ne nko aduyefo no se omu hye ne papa mu aduro kwa ne ka kire wo se aduro nye papa ano pai bia na obi tie me na yare enti sisi yade enti abubu na gudam e bia na obi tie me na nam yare e na da no so obi se meti me husa sha obi die ye funya die bia da no so mfinhia nan emfie du wa noma duru anoma enko mi horo de eda ni se so bana sunsun bone le tachira sa sunsun no ye ba tema sie da nimu no so nye de dubra kaw me bi hope de bi ameka me mi se me nuadro nsi ho me nuadro na no mapa bi ba meka chen se me mi nuro na me ha nuro ha nuro no ye kote ye de amam wo de ko se kukuo se sreva se da se ya wankasa no anom wonnom so abe hu nyankopo abasa fi se nubra na nyinsini ni habai na meteye no mete ni firi sunsun bi ho bofo de me ye adwuma no de obi e ma so no obi ma wona kire me ne wo se me yo baba ano pai e bia na opa bi tie me
0: oyare
2: na oyare wo de yare na china enko obi sisisi yare ye nima me ne sisisi yare ba enam yare tim ebe tim ma wo sisisi yare wo ya so many years we call hospital doctor ohun kanjiro
0: infection
2: bit mama usisi aye wo za ube kwa hospital doctor oh hunu nka nkyerew and sisi yare ne ma mi koko nemu yare ye bia unko nya accident unko tenshi na usisi yare a thousand fish ya bebere bia anya koko a ebeye sisi
0: infection
2: nemu yare doctor ntimi nka nkyerew da doctor won ntimi nka nkyerew se ba bi firi ni ano praise obi usisi yare na ye kora nko ne dano so ama won ntimi nya adwuma ama woni pe kwa won timi nkobi ama ne na dwuma firi ni nsa ama ne ne sisi ate a say ya infection ya oba me hu aka kire
0: oh obebru oh obebru mizim baba
2: yan kwai
0: fruko gliat
2: mhm
0: kwaji edru
2: mhm
0: okwa ara na ma wunru eno osu
2: mhm
0: ayarisa biara eniho amao
2: mhm baba
0: kwa gliat
2: Kwa jie duro.
0: Okwara na maunu noso.
2: Enoso. Kwara maunu noso. Ena yari ye kumu nipa. Enuro suwa ho. Papa. Enuro e woho.
0: Ubibi nyabe 150, 190, 80, 70 years. Ha. Note ya bujira.
2: Sa.
0: Ye routine check-up.
2: Nokrepa.
0: Oko hospital.
2: Nokrepa.
0: Umuwa ni ya freno.
2: Nokrepa.
0: Obrasu so bahwe ni
2: sa
0: ni afreno obrasu se obrasu be prostrate nti obi man so yo amanhudu obi no
2: de
0: bi ni pa wo ho no routine check up nti mo ho den
2: ena kre ba ye
0: ko ne ni ha na ni amene dru
2: ya mene dru no am
0: ne ne ko na ne prostrate ni amene dru nti ni ba with me trust e chere ba heye ni na num ko budi no brane ha han
2: ya ye
0: du dosi ho na ye num
2: sa
0: ba ne yapo
2: ena yapo papa asem na wo kan papa ene ye ya punuro
0: asi didi sa ne nam
2: ye didi sa je se wo hun se
0: yare
2: na bet abans
0: di anwa wo dim fim fim ma de but e drop bi ni ho
2: wo bi wo na na ju to for clock no odi from by sele chicken on numa dro on pe bi dro bro ne do su kra won pe ena ye yin se de nyankopon si ye papa de hun se ye di padua no de bi ameka wo ma me wonye mo a ye oba ta bi wo na wonye mo a wo de haban ni nubre ya na edware e de sa wo wo wi ya wo de wo tu adrom enti ye wo ketekete kura na ye wo ketekete no a wo wo da wo ma me na so no e ja bibidrom wo de atete wa enti wo mojem
0: eno ye je se di o ma na drom a di
2: sa
0: wo ni nyinse mu no
2: sa
0: ko bi me se na wo mu no
2: sa
0: se ni pe ye wo tu wo kura onu wa na sa hwe
2: onu wa sa hwe
0: mo wo dro
2: ye de ye bibidrom jaba yen ye de e ye bibiduro
0: na ya po
2: me ka chero
0: ye no e ka be ka drat
2: me wo ba nyem na doctor ka chin so me do operation me wo duro bi wo hɔ ma me noa ama wa nom sa wo nom aduro ya no pa na se duro nyum na se wo ntimi anwa na nya me ni ho wo nom one cup pe e one cup pe wo da ma me di ma yes adwuma na me wo ho dance yo me hɔ no me wo dance ya e ye no kura dance ya nkrofuo di me nwa sa do do ma wo hwe nam one cup nom doctor so be operation wo nom sa duro no na sa akora no wan pia ma papa mi wo duro bi hormo ba go nyem wa me de ma udware se sa duro ka ni pedwe na se obi se o wan ni se den o tin fa yare anyo no da ye oba
0: ko wari de ya asama ye no ye funu ni bu kwani boni
2: o de yare no da ma kwa no ye funu obi wani wa bonne wonye ma otimi hwe usai ya na acha akwa na yare amma akwa na yare odi aslam yare na odi ato akwa na so afu be wo no na de ne san akwa na ani as ne san yam na no obi de de bai medim sa hwe na ni medim sa bonne ya be hwe na nyam se akwa aslam wo no ho kwese ope na ko hospital ya bidura me me na duro mi se fadu ye ko biara no fa we sa no na no ofe ma papa akwa na ho ye na amamman ya me sa no a eyi fura akwa na ho no aba ye abibiduro ye haban ye de haban apam sasa ye de nubra apam hohomone but na ye yato ye de atwene e de di abrofo de achi
0: yesu ye de wo hani ba biya yetie
2: ye hani ba biya yetie ye de na mede ma ye haban ne enubra aba no pay me transfer hwe nyankopon ba
0: e wo bo
2: me transfer hwe nyankopon ba yare biara da obi biara sa wo tie me na no pai mema wo we ho da mema yare ne ntira wo ma wo hu e bia na wo dare ye tre e tre me de duro be kam mo duro jare na ma ye sunsun ma de da to ni padua so because nyankopon ne nyam se twene betu afru ni padua mu e bia na obi bi abodam e na wuti mi na no pay e bia na ete e na se obi ani so e bia na obi de diabetes wo se wo de chine chine chine chine he me sa diabetes no ya me panchi acho
0: do wo si chine ya
2: me wo si chia de oba no beto nchia do wo a si chine ya de masa bikai brebi ade mami bibreme mami no na wo mobo to ba mi hunu mobo papa unu se mami na ngasa no ngasa na ye che se da bia be wo ho pane sa insolent no da bia mami nso onibi ne ho chere no uko he sebe obi edo do pra pra bi mo wote na yare kesie si ya be bo na che se enche obewu
0: to pane wo ho
2: papa Medi enuro bi ensa eduro ba ko aneka me na ne yade ne kwade na ya ne se o se diabetes no ne pressure ne nam
0: mhm
2: ene maame so se ni pakese ye
0: ay
2: na obese ya na wowu
0: mhm
2: papa wunim nyame wa che yade ya oni anim me tra de pressure na duro kese pa aye moringa na ba no na ba no moringa na ba no o se moringa so aba
0: so aba
2: wo de tete na ba no tete na ba no wo ho afa bituam na we
0: sa
2: bi do nyankopo mema wona wotwe pressa obi so wo pressa pa moringa na ba moringa na ba na eso no eye frem frem frem e depa wo we e depa

Ante mansa woni abusuafo no mu wa fija asinyame do bedi da ayi asumje ishra malizi munyina nyankopon ishra mo emame anopai na

0: fasi nti omo nam kwa so omo ko eye emusiye akwakopre ne kwa bre no oba nyine hini so a ba bia incident ni esi airport eye nyine hini Roman dance kwa na esi na m se ni pare do so ohwe nyine hini kruya so pa na maburu awu a maburu bebre na ka omo aboma omo ekọ ne dia na se nipa ne do so pa e ma traffic etie pa a na enya sem kwicho di keba kebe sin akwa na se aya na omo bre anta no ma besin etwem eno fi ta mna nti a ebi ba kwa fuma kwem na omo so direct se ne be ya cast ne weni ebenya kwan aba besin etwem akọ na no na soja fo omo e ba besin etwem akọ a na baby a police soja fo ne e ko pote die yinyen hu baby a omo e ko pote na ombedru ho na omo hu se dom chaos na cheta no omo sisi from se omo ko omo nim se ne be ombenya kwan aba besin akọ na no na omo hu se abrante ba ko e se e ye soja fo kamu ni bi ese no nche ho no mko abante no a e fre no e ye kusidi a wenye nfie no ediasa enson 37 years wenya na mko ne nche no me se atale na ese no nya no he na onwro mfama wo mu nche e ho na abante ne aso mre na eso no oyi edema wo mu oyi no mse daabi ensan ye onyi down nso enka wo mu ana mse daabi down de onse hwe enu nti oyi mo mu sa na enye ye na soja fo ne daabi daabi obeyi efi se oni hutumi se wo se saa taade no sintana obeyi enti ekoye akasa akasa meyi saa na ekofa ebuo eba ye asoja fo no ene eye abranti ni mu na afi maburu no so omugo akire ni nyina omo so afi de wi ade ni fi ko na ha na omo ye se ebi mu esase se omo e paabo epa bo kwana sija fo no enso esani etuo ni ma mo tututuo ni bi ko soro na ohwe dewi a abrante ne die no esi e bo no na enye warning shot na sija fo ne ma o mse baggage ni pa e tubo ni tise no ndi mo hwemfo ni na etwa gu na abo ni tini se ya ma e o tito fom na ohwe be ma o jina ho a etuo ni ka na o je gira wo na
1: eti weye nyina hini incident a siye na nyina hini echi no yenya other incidents akoswa eno so eye very bizarre eye chese asifem eti nyina hidi no yentie eye de koso ana ye yemra Facebook ne me hede koso ofoase atwema foase ye kaka ye ho ne akoso ewo omai mu empen bia abesen ko ni nyina so mfanka yasem enti ye hwe ne ko so ewo atwemafo asen so bra Facebook na ye nto aso ye ni nkomo atwemafo asen so tie ebu sebe he Facebook be he Atwema Fuase.
2: 7 February 2018, residents of Fuase in the Atwema Kwawoma district of the Ashanti region protested the relocation of district capital Fuase to Kedie. The police and military teams were sent to maintain peace, but it turned tragic as four people were killed and many injured.

0: Bibi bites, who ya pabini ankasa.
1: A sio kwabene sija kayam pa wasio ni panye, a sio ubuonye, anunti, ukasatia konfo yebia, sanyo wwa na yenim gwas. Konfo yebi, onfanya midi emwapo, or no anasas and kia friend so nyaminipa. Ukwana suya ya.

0: I resist.
1: Rise and fall.
0: Rise and fall.
1: Rise and fall.
0: Rise and fall.
1: I resist it now. By your power.
0: By your power.
1: Oshia Uradie.
0: Uradie.
1: Oshia Utumiso.
0: Ebompaye.
1: Ebompaye. Ekukufia siya.
0: Ekukufia
1: siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukufia siya. Ekukuf